0: Aolivo nye kafu Yehowa. Nusia nusikala manye ne kafu yafo nkoko kwila. Yuala. Okay, Dr. Maululu to Maululu Spiritual and Herbal Center Able Kuma Agape Down. Brilili Edu Apama. Ebamie gagaba strong agbada kavado. Nemie trok bovari. Ongaro lanyela agba. Kavya rukba. Ka message suna no babamla 0243-443-948G. 0243-443-948. And make WhatsApp message suna bala 0243-443-948G. 0243-443-948. WhatsApp message suna no babamla fuma. And I do banana of you know you holo holo. Kafia maku akpadada tohina Sister Vicentia lagbede odo pa jofaram akpa mauna yiro sa Sister Vice ala jofa ha ha ma gagana wana mo o zagba na garama miasa miasa ogba nya ma pumo vitu tu la jofa ha na na mi afimile ya falaji era kuno agba jagba na garama Yata Davi Vicentia lagbede. Ona yira osia. Ene makenya apoto Moses nyamadahe. Be apoto Amos akole. Akole o. Agbanami. Ohato never la 0243-443-948G. So I recommend to you, I can get a lot of sugar. I'm going to be a chimiano job, connecting on call. Me, I'm going to be a pretty fool. So you have a hunger, and you have a yashi. I'm going to be a hammer, the corner, play me up. I had you do run go. Never a man, I do a magbenic or talking even. I know you, doctor, corner chamber, my toy uncle. Glele, alabanka, amana tongwadu, amagbana wo. Dr. Baru, apama, ayatamele, Dr. Bwana, madu wizone, mahubwala, angunami, nama trobova, angadola, nyodi atawuni, malo katako gave nami, lechibwari, popobopo, wanaoji. Happy 98.9, ya falanji, yele miyankosele. Dok, wizolo.
1: Yo, togu popobo, akbe. Togu popobo, ma dogbana, wo turo lanklo, nyasele, katale, kawo posi yaman. Anya mi anovi Dr. Maululu sikena Maululu Spiritual Herbal Center no epon kwa asami le lega poposi ama awo vie mi ga semi no nko po maji epo ya po jogbanwi agbajiji lamasan na mi apeto ro la okata manya masia me epo lo mi gba kula maro je po ya gomalo wo ma gbe o a o novi yen mi na mi acho kafuka kula kwada na Yehowa ma wu gbagbe siko ji kula nyigba desi ata novi yen won to anya ba mi gba klok gbogbo we la yin gbe aji mi gba klok gbogbo diriba we la yin gbe aji gbogbo manye tanu la yin gbe aji ye tanu vi ne lagbe amade ele ba na ji protection pemo ele ba na ji nuka protection pemo apo onu ala ba no vi edo ma o mun le de ye onu plan no vi vi vi ara pon vi onu la wa kaji a enku bia ne ga ka ma nyawo a to gbogbo mo nu a to chiri nu a to gbogbo mo nu a ko nu ko cho odo opoji anya ara onye gbono mala nu a po Migaklo vole nyo ma
2: Happy FM 98
1: Afi wona ba de sun lo gbo Onu do ma vane be yo gaklo ko eli chacham Afi wona ba pon tu vade Atatu gbogbo mo moji abi aglo sun lo fo nu No vi nyanga nyanga lo nye gbolom lo nu Migaklo ma ma na le do ma Ewo le ngo ni le do ma a do ma vane ma nyao Ta aji be ya to gbogbo mo moji adora ma gbolo no be migaklo gbogbo we la nyi gbe aji Nu de si ya de gbogbo wa to wan we gbogbo wa to wan ko sura bi ko nko da ka awu amagbeto atun wa ko da sine gbogbo wa ko ko close de wa wu nita magbono na be protection ta agba me na protection funu fiago ha na wo aleba na mara do foran chi ore na e wa nye von na da na mara do iran chi ore wa gbugulo dr maulu lo nko ya semile do ma hear love woman ala store mo no nye nko sam e gibe ayo dr maulu ya ho dr maulu lo number de yo le 0242 612949 0242 612949 Nuka jiga mi ala Jagba na veji fefe poku Deka amandre fefefe ku deka deka amandre na ji ave ave kemi dana nana ala ji le ran ran ran mitte na ave ya makara ji ba nyanu ike gbolomale na ji deka deka 7 amandre na ji odi aba asemara na ji ha deka deka amandre amade mi ona ba von neda na ji von neda na ina von neda ji kere mara ku na doja na magba doja na ma afi na we na ji amade mi ona ba glelele ebe monu jefama ajemajui mi ga na ba ajemajui ajetoma general chiki achi yaji o ajekama general achi yaji o mi ona ba glelele ebe monu jefama na ji amagba ma ha na ina oga na doja ne na ji awudi daba machi abao na fa gbe ha wudi kwefi waya pa amapo nko ma mi do tonwie mi asa amapo nko yo na ji odu ogugbo ajeto odu ogugbo anato odu ogugbo voju odu ogugbo etron odu ogugbo na ji mama ni na ji ga na doja ni mara ko nya sema na doja ni eh na ga ji amare mi ona banuka azapula ka to vondu anakpo anodu anakpo achere mi ona banuka chakulo chakulo kogbe na ede nigeria to gbo ogbono be okpo obo chakulo kogbe na ji ama akpere chinem jagba na ji aga ma fufu deka deka ameton na ji ataku ekpereka na kokpere nchi astro gbe boy na ji na go jan la kokpere nchi sia jagba na tonu yo katala tomen na tonu yo la tomen ye fine na tu vori kwa na go jan la na ko chake nam la no vinyen docteur molulu ya secret hem de gonosia a secret onye masi la fiere ko togbi bobo bo program ya ji ko na ta secret ya lala no vinyen na tu vori jagba na ji kucha guyade na ji nu guyade na ji akpaku viade na nne se de ke wonto na tatire mko zi dari nke kama andre ve ji a chikucha na ko daraji efie mane na nyimlo ga kore ka janle ade kucha ma na le na viu na le na suno wo ana lo ali na suno na lo na kene to ale ke na viu ale wonto na le e me banade a gbogbore khapu no na kama la nyimya ji apula na si na kare ji docteur molulu nko ya semile mala ble kuma agape down 0242612949 anu yokata de na tu vode na ku viada dali akochaka misisie na kochaka wa misisie na ajalalemde na no amiasim na ajalalemde na no amiasim mede ku na wona do mpona promotion na zajanle akole na kwa promotion o ho enyonu na jachugba ku na dreza bo mchu ano egbo dota mkposro na do e wo nchu ho na no dreku ma nyonu ye yo akole nyonu ye dodom ta mkposro na do na zajanle akole ba mona hu no secret onye gbono mala no ama semiye la fiare ku mere kama ton afia onu yo docteur molo lonko ya semile ana jina do mpona do promise and fail lo mo jina sajan le akwa ala ban ka amona ku no na o chi o chori no e eto mu wa forte eno o son la manu na la jan le akwa jan le akwa siko evo ato gbogbo mo dole de fu de no na sajan le ko gbogbo mo dole le majo na onu jina mo plemu na sajan le na gbogbo de do asio do opo jia na gbe sajan le ko mo aku no no vinye ajan le ade na ji mo nto he ke mi wo dadi ali Mafion no won to atama wa we. Mafion no won to atama wa we. Na kota se didive. Kaka na janle ya de eji metena we anu mele gbo we de. Na yo doctor molulu de. Ajanla la sinya amia la sinye. Si kaka na lea. Na nya duido. Amia kwa janla kata hona ni nha gana la. 250 Ghana cedis. 250 Ghana cedis. Ajanle azanga ku wa ba juno va juno ton afi wa vo. Amia sigafu na konse ke yehu amoko da magba mada won to sam opo nkoi oba wudi da pa machi aba doka senyaro na mo ire njira ko monu jira mode wa wo de kala jirela na mo suno jine wa de mo kosuno na wa de odi wo de kala la de suno la ito bonu ka awudi da pa machi aba la court pe nyala jiwa zajan le na koi de court la no vinye